E ha wasi kake yo ete ko salu. E ha wano feno si kong papa. Fa papa yi. Fa papa yi.